0: Dai Luca, un ranghetto suono, guava. Fa suona te, il mago pura, da dimas che chacco e la morwalla radio è un dogo.
1: Voilà, radio chat, doit d'ici singa ou di indusi, looking an allegusti. Karene, doit d'ici caracara. Mamuta, gassara technicien, ma carene, angava carmaria de tature. Gunka go taidan di unda kame go kulajiri matoda andu balum telum ga isko kanje kilami atelum gulur deneje tako kagmi
2: alfa ni da akiskine yawa alfa
3: ai abadur bal i nga ide da anja papa de rike da ya daga ba ubar war to tudu gudun babe din badiwa
2: nga ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa
3: nga ki nga de kai le ya de da ya de ki ya mai
2: nga ile abam ne ribane
3: ndali
2: ma jaiwa
3: ya to ban
2: to ma jaibi
3: adida ne tawaiwa ci si bane
2: nga ile ndokre le minga ido ruba ba o patal ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to ne jibe to man pase negne le si jada ban ban wale aba mpa gbene le ipo kama emja drum ne mini ai mo se ta diba japa wale lo
3: nani le bulan ya ne ngira ya patara wa
2: ah ta lungonu ma adelin le alwa
3: ah be wa ah adelin wa
2: adelin le ya ta bud kweje isei le ban jo kede le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
3: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mu dama jawne lo
2: nga ngunne di bisle ya wanil ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli bo wanne ma jada jinja kingana ja patar ji ma jama jale ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njo edin bale din ne kwa jele godo
3: Yeah.
2: E baya na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jegu marini lika undonu mtartar. Ya bandili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adeda. Mali tu negu mai arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigu kumlar gi nya nya no ma duji ba wono ngam gersi sai baujile
3: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jadi pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
2: hai ta di ba ma pa we delin ne ba pura mare le
3: mo bo i kul i kuma mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
2: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikara jisidi nga bolebo e ya de mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ne jenja maidilwa e kara ele mandle adelin gaudnele di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adelin no ba ya kisiba kula doy na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya odondu pata wede amna nje morle ne lao noda na ko nga ba ide ingam do di pa anoda unda di jova no nga ngungu mad pet pet pet pet tu mwabe on tai do da bien doin ta pul pul pul pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
3: maji mu ya malikulu tu ya par ne leda mali ntare tre le dorm dum ber ga ba misin da kula ma ga dan kulu gudo
2: he
3: ngada targu mai bilba bai de ba fa da akila mu ponle ba ja fa dusuma dusuma kan bim ni ba da ba gi fa ni le ba male mu ndo mare gi ma da u au de de ya mare gi ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ni ma je ma je ba no da male mis retreat an ne je gi au fa ni gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film yo ji sai a gi sai le bu di karga was doji da adinin la karga karle si jiba dinji ga wirgi do yidaw duba da mai da ya adinin la dinji le si a to doji daw dal be wiri ye to da ya adinin la be wiri le si jengle ba
2: si
3: dan ne be wai din ba ba si ne biwa ne no mam to mu da low ba
2: be ne gi tu gi si ne le wole bu adinin ba e gi nanje mor le ga de ba teda le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne jobar ko adilin je kula akunda akunda
3: Enda kwa kula gosu madi ya
2: uwe. Ba ile au retraite. La retraite le ile inyakuba.
3: Beta.
2: Ba ngoko.
3: Beta tarumba iwane.
2: Adilin gina inkarabaga na inole. Le sa inyika wadongonte. Nakanta inyakuba larjwe. Ngaba magmis nele. Mamge tanje kundaman kama ile.
3: Iya tadi jochi biwa.
2: Hai. Ma tadi jolban me. Mama tadi jo bal bula mama tadi nyabida da inyakuba lardongon de ne le magu mama cheno le inyakuba biba uno da ne jigin ya didile da da ne jinyo
3: do tu gun do no le kulu gi iya wa o chen adu kuduma din ya le igan le gesegin na igi sagu 500000 le iya iya wa ngaji tanga
2: e kula kuba bo e igun le da kelo si jinan jile dare ngonne ka adeli ne de kel si jey ida arlar dol ngonne tol lali ngokomale ala due tol dadu adeli ne de kel jey abi bo da de da mama sa le modda ma ko da google se yada di wabi da
3: adeli lar kino ama mare mare de da adeli targija turan li fokare e kulu o aran bi adu maji da kaukula adeli Arkino Adeline odine ile tudo wa rigol mimi sha ba ti tanji charbi
4: yo baba
3: odidawa ne be
2: ngonu manji ya bar tudo glass veneta
3: ah voilà
2: ile to sine de pata mama
3: aha ile sine de olele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
4: Arsène le ya mo baba ile de riad ri mi
3: li bano
2: ah
4: Arsène ba to riad nana
2: Arsène ba dire eh au da kula maja ya ta
4: e len don le aw an moto je
2: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da account vevir je account camion je go bunda ro la pala je ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa
3: i aba durbali
2: ah
3: durbali da absen absen dan bo len je da theater je to ga nun put gi mi je bi absen ba di do wale
4: bi tin
3: tele da bon ba
4: to absen el babur ya da arsen
3: Kasen. Dini ya kara lalwa.
2: Kasen.
4: Arsen nana.
2: Nili si sengi.
3: Maji. Nili di ya kana.
2: Maji.
3: Dini kan si dini ya jotare ba.
2: Adeline.
4: Yo.
2: Male ma kule kai o. Ile na kara ba ya jisi jindu. Ito na ida lundul ba jodulu. Ito kara ida ito kamsi jindu lundulu kara. Uya li.
4: Namu.
2: Akula doi nangil ba. Taja kule inila kukula. Arsen wa kasen li. Au kule kara ku. Akusumbe ina. Tuk ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai jwedin ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar do
3: ya ma ku to yi an ai fare wo mental le lar do ba ya iba de ko ba wa
2: a did lar go to retrait de baba lele mpa
3: aha ida tar ko mai bano
2: o ya la retrait de baba le asa gi sina ai sai sa be ba isne makala ku usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good le o dam moda gelta jambal ga yeg dig dig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
4: bulo na ne jigi turaje line le e on moto ta bali a kinga
2: bia ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do ile jata de ne kan jigu ile lo
4: kai
2: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
3: eh
2: ngno le man jan se ne ka ru karde ba do bar konje la kunda bo e karsen nu nali akunda do bar konje le o ya nga bu oto kula gi nya ba junda do ida ta ne gno le akula do ina ngel ba do kredi kul ma e gi etajuni nu no ba de ta e ba jen ba ma na je ni awan de moto
3: Voilà, j'ai eu le jatabia. Bien, voilà, douze, une bonne, Iris, n'est pas il y a à la licare, my pet perba. J'ai eu le down, le dap, no guidi. Boca iris, n'est le beau tujida. Deca, dap, no guidi. At no ding, the cassal, ne cassal, dundoka, we wouldn't be cassal. Donc, mal, kubu, colada, pedli. Noal. ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu gura de lui bus de sud voyage le kara kure de sirito a kure tel kaud la a kula tu gu bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
2: Voilà. Et tu bourba ta de ne viva.
3: Ah. Donc, na oula pa. Ja o toki ya bari ta de ne jawala.
2: Jawala da mai o toki ya bari ku. Ha. Et tu buru.
4: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga uri romdia da ne jeli ai didije nyana geje mangje bu jampal gutena utu pan bu bishi je bu ne jeli lai ge geje ne liya ba ra ra sang mista sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen le male yo ay ngotar be ya to isengde paje na ne jegnu na kinga da ba na rene wa nana
2: targa utura ne le di kujiba ye do sisi se igi to kankan isma u pasi je batar
3: ya ya ya ya nji uda karaba us kobiri ba wakul osi je ne kar au wula
2: iya wa wula
4: uraje be ka do buga ta sid kai ba be ya bani an wanda kai to kula
5: ya ya ba u ne wa ba jim tar ngune le kora uryanga wa ngune le kora uryanga ba Adeline
4: hai Rosalie
5: ya li ngon
4: to banwa
5: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
4: kai go kon to kula ya mare engi ma odne le to buga bi ba ma unja dine
5: libara ne
4: kai nga yi tale si den si arsen ne ol ba ma ma ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba wo ne wanko
5: sen si arsen gi bara ne to
4: nga tale ne le si den doglin do jele ka ne geri baba baba bogne ne den si nana de inga ki gi si si baya kula gi dang ka nana da kul gu dia si baya te de unda ta ki ta nana i ne je na u geje jambal gi te na u di ngub gu bu gole je gi te na baba na kunda
5: jambal
4: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
5: arsenal na hotel bi
4: no kulna kugabi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel tel ba arsen gne bampana voyu ato sodwa to wa tel turane je dare tu kidra sa ma gbele arsen le ya bamo wa umno
5: ile to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen garten arsen le ga gu kapo te ya ne le akinga gu sira ba jamal mala so do graba do se dot bana jambal ma mure do ji mang nga mai to mpo ba do ji jambal ma thai ne la
4: amur le to avug lo ali am ge do mo indum ban le ada ban bi
5: ha gu te wale to thai du amur bana to avug le mi ya to avug le gri ya
4: na mban le
5: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so wa kine rabari taine
4: aka ingodli ha
5: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma tai bai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba ne ba ka ga jamal baso bari ataine li sa wat selbi man to no muli yala
4: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundaro abene li boli to gro ni gim dali nadi dineje jitit noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi engmara kul migralda da ite graga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
5: ma je continue au kemik kedea he he arsen arsen arsen gu moruma guso magum rane pareje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom buga dom ta san ba da tama ba re tayi ba da jamal bana so mai to mpo da na marage ta si jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tayi ne da mana mto mbo mare he he jamal so di tane dene oi
4: sheri
6: oui ma sheri
4: hay ar kai ne yawa
6: ne mama da bana
4: iya ombele ma to ban gu ban biya
6: ga da ban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
4: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
6: no mo tai du
4: ile ide wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kam ide mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah baba
6: le ngo ko ingi jawno ma kuba
4: ah gitin le kara ile kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
6: munda
4: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gnole ile ya ku ga dane dobar le mama
6: so
4: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitinde kara da ba ta mandle bi bat
6: babalo guma arsene le aba no si kala si patunga se gesene bi
4: mun suite lam ba pa bida to kedrenya
6: bi ma dia mota idia cheri bogne gmisnele karo osumle osumbai
4: biya
6: ma mila tarnele
4: ma ko mi gergau to gi ya sanga tare tamdi
6: ma bogne misnele iya ina idi deb karim ga ala orda dai dibane
4: ai apa lo ba bi kam
6: usu ne je to gidi de jinole ma kundaro ma arsen gmisnele mi gei bam tel mi gei
4: ma ko mi gergau to gi gemi abu
6: ngodlem ko mai tarnole dom ya bisla godo kene tumbatale anji targa dangel ba me na la retraite bo la ibo do pale i jogroi do del
4: beya
6: malem to do jong ma misne bogne gmi geig main kot mare mta pare de gum tos de mom na dele mom bay i
4: beya
6: nja de karim na grande na i gaw ne buga de buga ngaw ne me ine to imag na da ibana i daspe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana may i jogro en gnolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole
4: grand
6: si de skolo
4: en da la se kare nga baba se kai ba
6: mo ba to duga ya de sa ja resoudre probleme no de don i jogro yel
4: i
6: a tela ka obe mais en gnyamam dal kulu i ta gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
4: madia
6: engnele awnar onkle ipanase tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya
4: mo
6: asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja resoudre probleme le mare wala i jogro yel baba cheri
4: ma jogro mo
6: da i on doin tar pel gawnia mane makinkar je puk je urje beda de kuni kawda di kama jogro yel ma maka do grand jeu de skodu
4: ma di adam akul matel ka obira ima je kar baba je le bata
6: i jogro el cheri
4: ala se
6: ma de raja kingana biba
4: oyo
6: ok merci
4: ah o agradi de grand jeu skole a mebi
6: bia
4: bia
6: coco
7: oui
6: hi grand jeu de skodu
7: hi arsène
6: oh
7: ah banu anjibu
6: ma de grand ai
7: abone ne di dom de aba u ba dom busine lo
6: grand
7: eh
6: ya won ore o gaum en e do patare tu biwa
7: ah be yango
6: non pat ale
7: de isra unta kudina ngwa
6: babana gra
7: majia pe
6: do jumare
7: majia
6: jamena le ba te tad ba jodu ba wono
7: ai jamena le ya o gaum le mungun a sina lo kara da majile le
6: jamena te tad o mi te roide lo le to dunia le abana
7: ai ba o ba don kusini da ne ma du to wale
6: gra
7: si ba yar ta marwa le
6: ma du kulai ma du kulai anji undayil dis girl bolo du ba ne lo njawala le male
7: njawala
6: nga
7: njawala
6: bel sir le njawala jele rawo patare yo dira ne
7: yo ko maji
6: urumbi o ba
7: diba ausi mare ba chese donje njawala de njawala ba ausara o kine ka ta de ne bi igi si ne ndogu nje njawala ba ndogu tula ke mungu ko ile ndu mare ba jene ba diba ka se njawala ay ay ay me bula on jawala
6: da dile dine bodro jebe bo
7: hein
6: jin ay bodro le
7: ne
6: le si jin ta du ala yi jogre na igi play gi play amule ne je gna jele
7: ula mje go
6: gra
7: ula me
6: di dejum
7: hein
6: dobar kom gu godo no le
7: hein
6: makunda adumba
7: mama be ji wa se
6: dobar kneje gu godo
7: kon gon dere dere
6: kon jawala jele mle gu godo tin le makunda dobar adumba na ne je segna un gido bare durbali le jambal je na taje na mbeble mi
7: anda o du gutu banu
6: mi
7: anda o
6: bobe je le kla tebel yabi la retraite ma du kuba badnda man dogo veste gel so
7: grand i to fonction civile du pays ne lo
6: gino kulu li sa godol bi engo kegi jongu na tete kirege otle na mordene dagara makuba tot pat bi si le jeje gu jogo no le na made kausje da ka kosje
7: Maji tarle pale muya
6: ar mai
7: makari de nga makari de ma orienté le tarle
6: pale tarle la pa ka jone kire bana ya kinga me condom de na adadi bo ara ile boy play ba mam de minga
7: ne play le play kari ngundo je ka go play do do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sa yo lo play no a kar nang ne wala ka lo play ka sa donc maji tarle tourale muya me mara ma itile grave mare mada ma idili parce malay gertu ma sukura marmdia deu jeno kul mata do jebe maka
6: wala tagi grand negno on by play dile
7: ba sine le do ta dene jegi ta gang ta ngom
6: woyo nga
7: a kere de ker oya bole go igir ker de dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le wela ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunda de plaisir ke mare dale nejel jara bon et tout
6: I ala mama
7: say do parle pour ma cœur de din ya kada dag larle de anay rodeglum en gut turbal nané de no kulu ma tuji jal da asale talay patu amonelo
6: gra talyano
7: bon ya ben jimbi
6: merci
7: ah ya ben jimbi dali makaw kinga petile gnaw jira david mo ki david dali
6: david
7: kinga mon jejele
6: eh kulu bis de ya kulu play ya ton no le
7: bon ma Ibare. Ma bare kemiri ne ya kuba
6: ibare cool biz de
7: ya na
6: play to be be at all same play ya winga jeje
7: David David bon au inga inga tamde bene ma ar down je carrefour no le mun kam ma prenga ar no ma kuni kashi jawjo no je mum shi je no ba ja telbi maji maji bon petit
6: oui.
7: Ma ko kinga ma ko kinga ta jawda
6: bela mbaingam sida ja kinga nata
7: tarle wulam no nda maji ya
6: be ya
7: okay
8: Alpha, ta ban mai isi on jingan do e du ergne wa isi kare on jingan do ban ban mane wa
9: hi nga yi targi dong le yi targi ile tu yi chene yi tango kar do sabal sabal le ma ko ni le yi gunia de le na boje le na dadi ko si wa ma mari to ada ya de tilka fa labin badi ba
8: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da du doro le nga yakis bi ban man mum si je wa dadi da man to ne mai
10: Da si la pia bo.
9: Ai de be ah la pia.
10: La pia je kaje.
9: La
10: le ya.
9: La
10: le ya.
9: Ah.
10: Ah. Ah avance.
9: I au na ne wa.
10: Ah miss ne ya.
9: Merde.
10: Ah.
9: Do kan kan ne duwe le.
10: Ah aba durvali.
9: Ah.
10: Ba miss ne ya.
9: Ah ma miss ne. O mle miss ba no miss. Je no met ve miss no la.
10: Ah ouais moi ya.
9: Moi vira rom le le.
10: Ah je suis de kere.
7: Ah. Ah. Bon. Bon. Ah
9: la le ya.
7: Ah.
10: Ah.
9: Gonum to bana. Ito ba
7: ba to la mabi
10: maji de da dire mbak nga simba ta wi ulay ngon sik de na raw nga mu konsile nda do ya do nim pata je be na ngon ngon konsile ka ula si tar le kem ya do ya nda ne gi de je le banya
9: hay
10: de je nya
9: di
10: jamal je mi wo kunda je wo besse je wo ne je gi de je le nya
9: dabi
10: bogne le da tana la dida kusa nang yo negi de jene ma dan duksa larba ne lo da negi de jene le aka kuje ngon sile na moda e kulu problem to sen gola di je gudu je odi je na akuji de wa kuji ngon kulu de gara bi da dene da karsi kanar jo tur jamal jidu minda da karsi kanal ji kanar jo kunda to na da karsi bishi ji jo to evan pa dare da kula si pase na kuje njemuri ba karsi ku digral da eba dare kula si pase ne jigi dejile nya a torde cha
7: David
10: suka karo jo ne jigi dejile na
7: David ide kai ne si jeni ban gunuma ba
9: inyina ba de joba ne da e patada an go kwale yila kene to
7: ta ma na go pali a di ta mi koma yila do ma do ba
10: ta mi ko ta gi ne gi de
7: ma ne bi da to mi kai ne gudu
10: ne de je nya da e ban mi karsi a korji cha se pase ne ma ne ga da ba ne da a korji cha ngule do gurel na yam kire ne pali na ku ji je mo na ne ku du gurel na jusko apa
7: non je bon Arde mm-hmm. monsieur tout l'homme tout targu et
9: tout tar parler à
7: corom tougu là on joue goutte le bail il y a d'ad kujungun go match ya bon il est cool mandela il faut s'inscrire du coup ad kujine match bo tiaba la pas de ba ou la pangun match ba ou la ba et pas kujine goutte gur kani gurel wale et on go le mais mien del badi d'ad de on joue monsieur jeb jeb don mang mis
9: le
7: ma ba ne minga si bo nele nengi tura de tout nole
9: gi ibole tarom gang tay del ba gi tubi david digis nele guma gum gre may nele may yaw da dale lu yuru ba yaw ko ne wusalwa
7: me bo ile to do se yawa dale ga on da lu yudu le ni ba wo shine kar do dale ga ga on da lu yudu me le to ne
9: ku ma ni docteur ba o me guru
7: engi ne lem gir kemel ba
9: mada ne le david gi dale to mion Logan Arkaneba o mai rongon duba na sai indin je mai da ku ngun majelle iba iba o sai
7: maji to na o jelle a to na o jaba
9: na o jaba a si tel passe no tambal l'album patabi
10: ama durbali tambal l'album kamba o de lemda nek to ndadi jisko ila tare ken ndada da ka karawa sura
9: biya parce que ne la teme kon da o teme kon ba
7: mais a teme kon gel ba parce que kan me tol ta tale am palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele ngma kulai ba ne ma kasia mais ba ba kama kasine le passe ma de jitu to l'arlema le to gu a to amerique nu da mula il mene mula ne Amerika ba kare dam la reda dura pa daro mang bura e ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kari yi bo ma ya ba to bo ngon jele se
9: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
7: ya to nje ko ji ngon le se a ene
10: mam to nane je
9: nane je sino
7: aba to nane je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
9: ma ko le
7: nane je ga
9: ya dongo ko ma le du ba de gese nai da bo ne gine la na ko mi na le e ba ma ko kare la dongo na yi wo gu se to da da bi wa bo bo se na de ki Amerika wa ji sin ne yi wo gu
7: se da ma ko la si ba le ma ko to Amerika dale ma ma ko la si he am ne mo la si no dale un ji ja ta do da ma ka ce male ma de ngeli tugi gele ma kad
9: maji ya ja ja kawji
7: ma ko le ba ko amerika da ma bi daru me ma
9: kawji ya ba dur ayi ma bo ya ba dur ba le isi de ge bi adu ba gusi na de ki amerika bi wa are din da kawda de sili do ne a ja ko targi ja kala
11: male ma ba ko tarlum kara ma ba ko tarlum kara jis ne da do ma da da kawdu
10: i pa i pa
11: ba ko tol bu ba ba tol ba
10: aku ba ba tol
11: mu la sina si yo
7: david
10: ba ba tol
7: David
11: a kinja ka
7: ma
11: nik noni
7: ibe mula mula gole mula jawala
10: ajaw ma ne di di
9: tabi nyama mu abi lo le
7: jawala ba jawala
11: inja u di tam jaw me ne no la daji na daji
9: mo bo
11: oh
9: u targi David pani le an konja ji bo bisi ji di ko songi ba na di do wale tam pu ji ba wala chinwa
11: ngon gude de ha ge de kausi laudu gu ko jole awa
9: me mali nega am togum le ngokwale gunje sapole wala e we ka wala sapole american gusle ne ki america wata wo tar mai bane
11: tar ngon le bane do ko me arbane
9: wala na jangina de se tadi ba ndona datile pabi wa
11: ja gurdino bi
9: wiyo

0: 난 가우드그 네드가 가네 아니 안 네드그 즉간 간신 그 가사네 다 난도 좋아라네 안 단콤나 이거 말 안 단콤냐 이거 네드 안에 안 단콤가와 이 다 나 투지감 남소달라 지에 젤 잔카리 케데 가두오니 난 다나에 아란 아두아 인단 루아투 아루아 오던 지콜레 아오 데데레 이 마자이라 샤두아 나칸데 쿠지아나네 타투아네 포카디 헬나타 Na diga ilil natala ne daran nan takum nat ye tanagra tuju kam tujitne na lon tana tujane ilam zora na tujino kuto kam kun le degi ngao le degi asoko natal rasusi kam lam sotne kul tuju kam rasusi kam lam sotne
1: kamaya manja jen jen jen jen makau kunda tabgu usu domani da mau du romya do kadmi
0: alba no toa no ra ilta kideno ha
1: bole lalebo
0: ah hai Salam, awa durali.
1: Ah, ancien.
0: Rira yawa.
1: Ibara ni bibar nto si si ya ardu kol ni to.
0: Ni no e wan dega yamunwa. Lon te don dog no e. Dega ren kon. Lon ren ane ita kon ta kon. Ita le deg deg deg dingala. Reli nan. Ya gra tuju kam lam soto. David ke jilaji de kam lam soto le jinela. Ji dodi de ke baktak niya. Jinan de ke niya be kadlu. Lola tidi
1: na du role le ala loi
0: ah la tabire ran ka ju tutu bak da jintu ni ke de de lona
1: ah ane gnele
0: ah
1: todu china le bardo bonde da batan ko gor dol
0: ah
1: ngada targu todo david le inya to ba mpa be da ma de kele male al dom gdu man bada mama kas kale che le mare
0: inda ke te militant kai irati be inye de ko tok Il a ma cade oje ad exemple nya kwaju yakuna nya kwaju no karadingang na inda ne inda ila marinu indisa degde kulu mel man ke kan indisa degde ane isa degde krangal ila roi go tatle lua ay indi ko tatle lua kon
1: nga togu amule tar mai o
0: rira ya
1: kor per irag tonanga unjak ne le iya ba nunga goli da ne da ba ma konga no maji tege ba is de dagale di neg mama pa no do je tuwel nga di talaw da mama spa tuwel deneda al doida unde ndai kobu na me me ndo do bonele mam to do le kris a ma kunde kire daga mba kan sang e dang ba de di ke yelba mu amam gang nga kana di isrode da kode de isrode da kode isrode da kode lo tag ma je le pa dusi je au na del bene nga da de dula mana je desko gundo credit de ba ma mum mum jori tu ya de da lardo ngona no mali jakuba du ma elbiwa
0: na
1: je desko bene de da olam na konga num je na godu ha konga num je godu wa ngada tell da na ma ya ba oile luwa
0: oi ya jesi
1: oi da ba dojo kai le de bele de de ma da ba dojo bana e ba oi
0: na tala meliala dot no em corne yemen ke La Bible kane elan ke la femme doit être soumise. Ye ka deydiga deyde la don bork to talungawa. Dila ta set joual ye. Adu waye tornda tondwa ke tondwal.
1: Ngerda wan jwe badaba torbi mama do mindi baraba makudu torun jwe jebiwa. Ta yele badi dula maba omde singa ampa. Made kulai ile di nka tok banira made kulai. Dunta neje bangje dunta domle. Mana maka kune de kamyogo bare vewit parce que oui asada kamyogo asagi chege bare vewit nole e bana ma kune de kawdu sai kai kai kullu
0: hai
1: ma bana ma kawkule kai kullu kam nai kara ma bana ma kunda kabo do bar gido duru dunda nang ya de sima mare che tarle na ma kunda na di etage mi da ma kile e ber apre da ikdan da kile kene ikdan da kile kene mare do je mi mano na ba gwedi dana nan karak dadale mayama kunu shar ne kusadi jele de tu
0: kai
1: ne kusaje tu mayama da ba ja dulam nadi manam to fonctionnaire dana mauta credit mauta di da yole ba noda mayama ka koru kondlum gununi da makoru guskana kadira kusanni ani ji tu gumnanele ma da bele mama ka oda ba yona dunda asgarje bana discharge c'est comme si dobe ngabu mali bu mo ban patangom da da kom kulam dangai duabe Non pas mégang nele takum dole ba nese di takula kum na kum dogu dan HB ba de ba ne wa. Non pas male beda nje tok jele male ma maud do tok no ba makunda mum dwede la ile ade ga tok isne male kun mum ka mun mum me eglise ne na pula église ne dim ka mardum o prendre ka mardum ngale to banka église la dakula do nim konganum jedle kamse adaluwa bam ne ndimba de jibe ko se tadi ba kilam kenewa
2: aba durbari
1: ma
2: ta leki ra endinye iraile kam taitu
1: I
2: tante leki ketia ne ade dim maj ndoti ade o prendre maj na ba lon nyagra tuju kam dunia tne noy jodim le kam mission ta jofran kane diga ba in collecte social kane moy bay se duwal ha wala ofran wala jimal ye jinja jel tak ba jajel ta doit tu ban ha mo ta le nanke ita credit ha credit na immobilier credit scolaire credit fete ye gus le gutom ma ay sa gus tu be ikra ila lo ye den ala ofran dal den la dimal ane ikel luwal kutok la lewa gek na kete na gus no la nyag tu gogne ye ik gus gus ay la yan kam no atale ji lam so ja dogo itu bay
1: pas ngato
2: asane no ye de ka ad gus maji de ka ad jadu ndog mba ka dan seg ndog saig ndog dan biang la yan wat wale an seg ayin god passer ga ayin god ku duat na den adian sa passer gal adian sa ancien gal tale toane jajindai bor kam tabl taki rael noy mamel tuma daini bor tam ta do tab
1: maji ngatogu tarle ay tura tuba mone male kam ne dum beri jergu tangum 95 ma wa mila opnande ba munu mam engagement gum yidagu mpase makunu rom kar ala ba dadu fulali ma mbede jeli tutune bus jegu ma marg mare ba ji dadu maria je ne je nole imbon yam je ka alas ma idum akam king kam daba mama ka
2: I da tai ga el no lu an dai kin dai re
1: lu ale undam dai ko
2: an dai dai
1: ne
2: yak maria lu ane di an di jal yak di at lu o yale an di gual
1: jamais
2: an di gual
1: jamais yogu ma ida sey mari kene ko lu lu tarra sey ori kursi gugu ta jen tombojoa jen chane di tomboje
2: irai ko
1: ma bon bere da ma di da ma ti ta ku sri di sidne iye ma mulai no inga passer de la oulan mara o prendre gi taiji depuis ba mun engagement mun mam mam ke sen le mun ma alam ban o mi ba ma o mi la du ba ma ne de ni chejim du da bal kan pal do julo iba mona ha ma pa ne ba de kuram
2: ta ki rai no irai ba tai do no lu at sei de aba tan do no lu atal lu ala ji lu ak ke tog an da de ku ndei de ala tan do aba tan do no lu atal lam na melino
1: ma ji ma ne ya u dai be aka ma ne sei mai tu nji ko be jile ala ma ka u bolo as garje da de ku ta eglise le lai se mali awu ji bon ila ma ma ka u be no bi mada atobe gudu mamod maululum
2: au
1: targo panda mawo yakulu lasum
2: au
1: tabu
2: jeru ha ya gane sane raisan ke krasi krasi na lon telu majalta ne aine ek dojit kam lamsot ne ye ji lamso e jelin san ji puvele ha jirak to talala talalu ay ta justice talalu ay ta ku gorwat talalu wala diandongu na dai no ay to
3: anse katime
2: ha
3: Yo la prédication c'est au dadi mama mundu ya minu du ibar wulul la prédication
2: dunia tuju
3: ha
2: dunia tuju
3: dunia tuju mama
2: non don dog no eh mi amra ta ko tu ko nala mam ko kon ku to tal deg mama diane ku to mi la ma ko goso ma ko teru ku ma mel deg tag ana deg arena ren ku kandu ku to nyala lam soda tuju ko tala ayin ko ko lamso tie lon la san majida won goro lamso al
3: biya
2: ha
3: biya
2: ri na yan yi ku ire kariye yi ki tu ala ke don tal gogne e joy do table tal wo joy no kade wo frontal wo lon na ran collecte tu be special kane joy mai don ale ri na ya
3: katimia
2: ha
3: male
2: ha
3: ngir dab bam ngir tu taw dai musu mission le to musu ya dai a wursi je tay gus jerishi tay ko se gus dinga ba to ka ne tara e ko mam de jem ge kar ala le min do bo ne le ge kuran je si na to ba to do si ya da an du tienda o frad gudo e jim gudo ke mission ka ti ja konje ta me crise mam ge kar ala coupe o plan ala coupe jim ba da gurje na bi kuma kuram tar ma yo gum jire ya kuram passe o mission gel ga da I collègue di un spécial gudo ke ne espiram gudo ke ne est ce ala ou le passe collègue spécial to me be darawa
2: na do itali
3: maji
2: ha
3: ma kula ala mbakar coupe ne jeno tous se jacuse na ba kan ke mission ga
2: peut
3: ba ne ma da mission kon dai bi me mam le dumba e gno ba ya talana le no et sim si bonne mission le mis dans mes comptes ba me bien ban parce Voilà. Mare. Nende tout le monde singi mission ya kula yan jim nende jim jim am de
2: ko. Et ta ya du mo a.
3: Je sais ja kon l'alba. Ah ça le Durbali, Durbali le. Je sais ja kon la Durbali le. Ma I gir tuto kona nu maba Durbali de tialo.
2: Ah
3: de sa diana le I gir tuto pa dojo ngaba di dalwa.
2: Na yan na e ji kale lamso kale jel janke yak goru atal.
3: Ese inga.
2: Bon ko no kai faut loi, jel jan la femme doit être soumise. Kadi de de la doa beradin ngawa ne ngon koy el takun tajitu baite kujim
3: ngon ngon est-ce que inga nouvelle tutu ngon le dene la le kongane de le godole inga ngalo
2: ha el man de de lon goto
3: ah ok maji e bam ne de mbay bani
2: dir ayo
3: ne de mbakula tutu asane no le je le jomne jena tu kare u baba no ah ele je da se si mission ne nande ko male mam tu do mission ne le e ba dom tale de nan tu ba du la mag de mission de kam ne minga da ma ku ne munda tare no shi ne da ga da no la tu bulia ele ardi me église gne ne tu ar me église ne ba ne ba den la gudu ga ka ada ka bu je ne je tu la da ba no me on no ria na bon tu do ne bodi bodi bo no le bole de da ka ti ite je la a bole ite je la babo nele to gud gud da ja kon ja eng do si sing tu ma mi sine le mama consider dans sadle da ja de kudu ta eglise le car eglise bo lar de gousse la ja kudu chale as ka di ku dis don yo non a bola o se veu te le to da da te le do si sing eglise ne mamula de jim se na ba sa kun garado durbali godan parce to eglise le mamula de ba da mulade je kon me je kon ja ja de dis don yo non bole durbali le bole de sena onjel tola mamula de banu mule yile tesele jaw julana tar ile to ancien le dale malum to collaborateur le nda munda nani kunda ba mari u nda kari u la passe de toto sele is dans danger en danger ba ne de se uya nda maji yam ne munda tar
2: iku tube no e kanita le tana le degu dega tana ne anyan na kam kutlam sontla nyag to atel ko lam sontda jie gogne e de ata de bial quand de gede ngada jajada on du beloa aran siabal 10 ans aran bal kla nan 10 ans lo nan 10 ans ne tale de onatu ad gerin na majitola aren ra ra mariage kam lam
3: fot la
2: wal to gernal de gernal ane tan aunan dan kumna kol nan yan ya asay de gen madai mi kam lam son e jajada undisa andisa kam kujut kra
3: ngam jaji mudade do para ju
2: bal grand sa kam kujut lon sa kam kujut bal kla lon tagoto gernam majto la are kan gus lok to do to kul jajada ambel kam kesu ngon bal kla e ira italam talam to
3: ga tal tiga
2: talam to ga
3: beda enda to ne bien kala
2: kam to jesus amen.

0: Mama Bashir Manafani. Lag leku bakalam borno manafani. Mama tuma indi kad manafani.
1: Golle.
0: Jibril ambar walaj manafani. Golle ku kabra umali manimi. Golle ku manafani. Alajeder man walaj manafani. Gulle kamra umma limani me ara ra umma mana gire gulle hedu fi dunya talata ga sama sitte angam re do ab gulle le ginte dena khadar kangi da balale dena abagara ko ma nya be be fire alla ma le la tabal kibde alla ban sama ta ba dibde abena butal rab sama ta re bel firge shun ku malan dure shali man dunya be suru ko be nga fo mo ke يتأخذنا

di jak top moka madlano urna wali maklir di bajak tibe dobo ge ni wendi ga hayne kawre non jom secondai bon bon bon boy tun hi jakone ndai geltini na tida pala ino dai ene magasin bi lega jamenam tilana maro ko na selga doga do maro ko ne de urjo jorti mar urna suwa Rigobert ye tu agidi ade na dosse ne non maya pou yan jabe anekim gambaya bekoto nativite jembe di hayke di elaina ila ferwa renda di hen bay gun ka ku tay dan jiway gorjon bimbil may dogo say zo mo say lo ayeti mar man bi naga gin sala andi wini kane kawrono ni huto nda chin tigri nda pa maka sen le de proximement ni na le mota ga den ga mon ili mota no da ndi wini ge kan to ma yirano di hijan hara maka sen na lalgo yu film ti do ni fa do ko nda bon bon bi ko do hetu wando tware adai di wini kane be koto agidi ega jo ya no le kan jo da

sende no kawre no ndi windi ka nen yom senda ide yale maka bima ka de ke wara mo tibi legi jamina la no ni hi jagne ndai kawre no jom sekonda bon bon bitu ada ndi windi ka ni hulil mo chawno chaiga a yang chike be chweno maka na hay dere darwe do maka dar me lan daga man bombaida am na chin yang dawla la chin gala blam no ama intawa maka chike be hay dawe pa mana hay dar na sarba ama and ten digrin din do ba jom senda bon bon bitu kawre no maka sen do be den so sen goda na ila Nitu wa mkala dingane ji kuluma pele wiri soje na mkala no general Shanamno Isaka Ashek. Awabai kanyela doga dina uma jedi, dina uma doboge, tife uma katina laka juan fensu uruwa mno. Jarama Sudan motano senna ding maila dingi war maila singe sen baita fa do na waso do kaine tina ma do bo mtano andu mo kaila de maga so o kalge de fer bara fo na ga gadin na ga dron ndu mbara la mbara bi fili mani na moti sono ma mbara wu ne na tina de pardai de pardai de pardai nen bang glong wete ulan kaila non nin pili o jaka brown ngulo hode nin pili wala kala no ama entawa wo senemo kaina bay lagi dosarwa swir soje na uji makuluma pirsod lag haine senongdu se vergo ne jare vergo versir fena bi sukmo lago ha de maga na wa dobo sarwa lag ne na ma dobo kibon tifew ma katila no ma awune me bile gir deng tugo law lego sirna chatla ma ambara wu deng tumun dai ene Hi guys, strong one. Remember, guys, if you're not doing no thing, guys, la, jiriwir, sirchat, swere lai no. Ama adiungi dosen nega. Doga na ding jarlege, no jilege mba. Na darbo kwenye plano, daga haine kangbal singa jaga jilbo mfukda. Awaga trumuno, akalme dosen no. Daifin maga juongo mtiga laole, ma au nena. Tisir na moderno ne jarti mono amasen by the kalgan se bilwa se dingi kuluma persoro la isaka sola no gati dingi kulula ino amafen ma jon olem tanbang ene ds mutano ama by the kalgan se bil de bang watu daga haine jar sudang no am lakor sing mo digo dalai ama na goma ta alam na ko dum fer ware mutano ding haine akona china ta tuto ka fen poka no kalmo ling jebe no mar mo jar mo gano mar jar mo tumno igrima sen mo kai sen raw igrima lai wir sojin wa bayim talan ding de gaine daga subaram la dose nin ta lai na ila makato blano kanto bil kefter kai la sen na di amat bo du mamat sen na di juma ga konen di fer yu ga ma ga konse ekonomik aga haine se fermo kayla den tifer magana jar sudan lambar libligi nambar wuna timono abayri kalgan sa ne sar bil walay daga haine na jar ligam daga digi ambar mar wumar sar me den ni jar na titumuno se bayfen poka chujax sewa dai sar ga haine ama sar jom sen wang sirla de maga kanbal jarjid be ta taw daw kan do jarjid be ta da de koden ye da mon mamadi idris de bi idno de du soje be fena be tum kaino daga hayne fena ma kade no am do waso do ga jar sudan no am la hor sin mo la o marende elda na ila makato be sina din ministre na ma koden to rok de fuyim kale yang de mang rangge nen werla abdrahim awad atep amara ngam chano andika ja nen werpa nen pilla ara mara ngam kalno yang de kiki chautu a jangdal ma se mang mo chano kone ndin kala tu war horok no su mo kala se chwa bile gima abese bile ga abese ntaro so chwa nem tano yang od ko gil ma ga id horok nem ta da gil ma ga tinga ga bu ko gil ma ga ba kle id horok nem no se wo ko go be go ta ga hayne am hay god wore maga gilbaga na nga fer nauni horok nauni de yang de dakno so bayde worwa so woni kini tralala ferm kala no yang booting maga tak hay bir horok na goro bang jarwa senake atikan tong ma ka kayim se wodi gilsen nimta la no doga jarma ga jongo bu gilsen nimta ga divar vasna jarma ti ga de raga mai ne prap ma boge dai sar woni tala na kone ni doga jarmati akara wala fer bi tula im deno wo de kai jar gilla senila ngar maga horok nam kala ga jongla blano daga msi de worena ila maka du blano senade
ministre la maga kodin tun war jigim kan la no keta la keta bala yan ban rangi dom chala no nen were aja ranga se mam chala no kunin tijong refer ma jigin mutata dun jar maga tika dira kama ga itrak gil ma kunin digil jirim ta no asalase ki gini chao kunin ni tun war jigim ma takla no mutata no gil ma ga baran ga live gila ga baran ragin lai keta balam taro de mangranga sendo dicin kaila ina ila di ferre di debili gma ja mina la tiaron suma mar na ma me makawa a jarant lakir sing la de wesem kaidi sam di magara ko mtano yango de lakir sing ko de tijong refer maga bili ginta na sid be sigla a da la jar maga wo so pan karo bara ko ne tijong refer maga da kabili gin la mi sila imno a da sara la sula taw wesela taw jong rubaran go Loma pia dini sunusi Hassan Abdullahi ablosen kailai no tinju maga ataka bilegin laim no haigo du wore ada sar sula kunin tinju warem tata la ataka fir maga bidak do baga fir ma me me umte fir fir bitu ti aron sumo ma rnam lai kawa lai bilegin tano daga kliengom no tau chungur barangu wese lai na ila do taw tuwa rim kaido de war huli tu wuri jar wur ma ga wur jojo ratira jola ti ona mala bulo ya no la de ne babege jan babege getna jan abay war yo wur lawaso aina din register ma antenne ti radio chat te ba ini dai bulo ma la yang be pa ti fm liberté kum jite maltana a passo ko biliga mai sala din juma nen bang mandul din juma kay jonjon ti fm liberté lay c'est pas war your la wapa a sen mata wour jara radio no sen ba di your do sen ninta pana ila ba modu bar gel maga jam wote bar ba wote nani mun lay na la do sen no kawre no telem guys Ma kefter me do dingse, ma tobi do se non hendi vi. Agidi, haika juu yana ferkan juu no.

0: bakar bak mi dan nam ka ka bayan bu mali wurewo kallai zarzu za walfa bale za walfa bale ka amma mashira mun ba su fa tum ki be masama jibe aran ya no kar burco ma gamma ngun de ma gamma gafa kai ma din abeshe bu ma wo anota ko bu mali amma su fa kan kalluma luma de lan zama fu wo ma yakpe kama bor televizor dan danse an fa jole de gali de ala damashe de ma gali guyo ka cho adam ma yakpe pe pe pe agba jole so choma turgu de ta choma turgu gui ka cho adam ye bel belé ko ye pa dans le kilomètre en jini yang ka ye pa jina marzenya mardi chama kamal wata to fa kert la o mgebe a sho du dayan a don kwale don gabe ko mo mo fer ba ka dans zama dina praset du pat gwa it ka ba jol no sholay ka zama vu fa mo te kina zama madina akra yo akra capital ma ganai ka ma mo maza ma mo zama yo na yana tanata tema ministre madwa bu fali bu bachel fa ma pu ministre te kano fa benzani ko ministre keda bala akoti zani ka fa bena bu pa pu machi damayo tabo bel belé ba nka ki ba ma ke ba gabshu ba ajon ma fa kan jamena yanzan mai proposa go danse mi yana nga sungno moge pouwa bo ma pana dar show ton vendredi wala samedi ton dimanche je sort dans wo jog ba ke sungo ne shu bo la yar ba mi kalma ke pelma ke kene ka do fuma du pe o ma sanga ma yi ba mera ko bo ma ro ke da bala fa shi to ma met ganyo afika zama ka pel bo itrada do ma ne jino ji du go ka zama ro ar makara ye ne yala ka yin na fa ma ke kene mo gardion gol gol pe che ba chel bamta mana tabar zama ban kar su tampol yo ba ma jo la ma ki a shuge wal sun point ko bo ma ro bo fiene ka me for ban ma le la me fo de ma ne bien pas tal garçon la le ya ma taji gam ma ne fi ma zama fi ver mo pou football bam de bam ya ga jo de ne ko bo ma ro da a ko jo la na mar zama yo da ne to fun mi yina ne ko ma ge tek pem ne ve da soko soko soko yo bo a ko yo ma bam shi na lo fa da ma ge ma na ko na ya ma ne ye ve fa li ke kan bala ko a ba jo bezel bo man ka pali to da mo shu ne se la mo ka ve ale pya re kalma ke ne da nan ma de fa kan je mena ma ka no na mi an cho mi boni on ne shung yon boni yon cho le pelita mo pelita ko me get ne ve a don pra me for bara da na yo vi no anam la vi no an ya la mo ma ki vi bo ne me za na o pa ve ga no anam za pa shin ma ki shu le zete bi ka don ko le bo ma ye afika na no anam an ya la ta yo bayama petuel ma ki akfada akoye par se ma patelen par dora fa kan jamena yo fiere fani fa fa da ma shimemo pon kalimo fiere fani ko mraye de commune madina senosi hasan abdullahi merma lima jamena yo ko diza ro fa bayana fa ma yela za shimar bidirwal mun dewa mai madiya badan mai ambu ara mai rima yan ko ba shi mai rima li ko bu mai rima li ma jowa yan jota tiwin yo yar tiwin yan ko mu kiyar mu bu mai yaban bu masha bu ga kalna ka zama di zata ran rewo da kun ba zama kin ma kira jonta ya ne da ya do fune ran ne lamba doran zata lo suma patelen ne ba suma par doran aro an suma ma luwai ko lu fa ko ba aro suma dan jamena yo ko mana yewe afika zama ta sere ta bai yani ka fa bun yira mu shir mu bu mana yi ba bazul ka sirma mashi gi pele so kal dai mo for bu population mo kara bo je le dai mo fu bu ga jon fan sam re zama mo po arsema bere mo ma popular to forma masayel ma section ma chad bu le jora te bu mali la te tum samedi ta ko po je bu te bu ma jon ira zana jen fane o da ya ka bu bu zama shi ne fali masayi fan tu bu yo je bra dir wal bere ka bu bazul bu po je ba shal ya bu ta Isa ma kapera jo chad onama a jan mena gabe mena di dwana na mi ki a pou mi gashitli de ma di na babige gedna jan regisseur d'anteno a ko sou la wola ba chom samedi ana jama gwarde tel gwa yo ma wul ban ko kanabe yo mana yi zama yi mo jon re yamna ki te bana ko mi refa ba yan wala ro to ko pe sampli ma ro di ko babige gedna jan yo passere sou ma wul ban ko be sou passere ba to wala kabe sou passere ba to jon yeb to sou ko pli masanga ko yedda mai mutu bubu dan a ban to dubu dan na choaye ko gura don ya alanta na ga shuga tubin ko ya me masan mu vuza jin zamai bu wulma jura ba jam zama ka fara jo char mega jin wi ga technician ma mai mutu fe yep de madina madina ne kinga mbai nativite ka mo shoko za lefan kamro samangwana Samangwana. Yo, so ko pele me forbana bi shisho yela zama ka para jo chade samangwana to fa bun bu mai zama limbro manever lwa lwa saya manever lwa yemi ya lwa walia mana wo be ka ta membro pa saya shisho yela technician
1: Nimera mariki sei samangwana o piya mariki nai samangwana dele yambirede Away younger today, Pritam don't suffer in you, as a Sayakini, Pritam Lesser Suya, Ayam do Guerrero, Pritam do Guamanabe, an enemy team of my own. Oh, my son, come with Jambu,
2: Samangana,
1: Dele, my well, Sele,
2: Samangana,
1: younger today,
2: Samangana,
1: I'm going to win my chum,
2: Samangana,
1: I'm going to win my chum.
0: Yawa soko pele ni forbano congrès la go congrès ici sur les années congrès moi fa bweza ngi pose la se ko majutinga fa bwe mo pet pele ici sur ka le congrès la go ka bwe la go toya borte bo yinka bwe ngi be je gobe borte bo fa mo da go toya bwe la go congrès la go borte bo da la maintenant dans ici sur les mo mo fa rayon fo ya bo kaza la go toya fa bo za dante di ci sono leo technicien
3: Lete kwangare panya ete ai jebna kanki le ware ke na wuro na yi gwamane kana yi wi manda le ware ke na wuro na yi

yawa soko pele won la gon be fabion ha adon do mi yon mo yada do mi yon mo yon to bana to mi chemo dan to shin me for bana pa dan mo so kale no be ale bu manye mano bu gele bu gele gelo e ka gela gon e ka tana e ka te kere ka mo mba me ka bu adjuna zaman dan dan ti e ko won le to fo ba man mana fasan ka yang mana na ka bano sun ko za kana na ta ina yela mano be na ga jon fane bizama ka pera jo chata chap chap chap chap chap da chin da kokoyo da wap chap chap chap chap chap masin arote du pel woboro ya don di karu de mene fali wap gamno cham ko ya mo gbajo buri ru ba ka de maya baro to fali wop ka gapo ka pe ya mana arote ya mo gbajo buri to te zabno mo sha no mo abena vano ka rufa bueno mo bizama ka pere jo chavi tezama gbadol be ka won journal akwe de madina telem gay os soko pri wala pa ka bin technique de madina agidi rigobert wala rigobert agidi akwe ka pa ka bin technique na mala we ma fiyab de la madina ni kambay ni ki kambay be goto na nativité akwe ero pa ka bin technique president telem ko de ya ma yenta na pertim so america bi ta na pa bio na mabio de même dans rien bi bechiro la mode ngambajel bam gidde bo ka fa bene wi akwe révérend pasteur laïque seconde sous du journal sous le patron de ma sama jibe ana tekite nan ba agidi rigobert soko pele mo banyo

At the last season, one food and the Kansaba. No, my man, me hung up, but not. Cousin Motona Hanam, but Kura. At the last season, Changlan Koram Namadu. Columba, Majangadu. Woman Hadi, at the last. Chebu sali parang senangol na. Salam alaikum hafun narab mama. Arpania maha pagi goljule. Madhavira wam kidua. Acheren wamu wam yiko na madu. Nimai man milihonga badna. Viajin olay na nanige. Sisi yan buzin di kamo ne bubanga tam romman korna kulum malamban kalgo ro venner bawatan irvino an ko makono na me ko muzi mangol na sen na gapadi sidolo han ham gara tugi he lam telefon na panama kelmo to ka bi mazinera be di bala korna hadan ne re barawna na mai buna gadan yo atel sis Napa mobandi ye paniana. Salam alaikum babun narab mag mai dangali dana de tangor gurnu. Tidan ha madang pa. An mana nana pa. Agili ndari. Governor Aiman. Tanga tutuni ngara. Shifu sali. Adlasis.

Nam ga fuhodi na mata itu mai irim ga kolio irim ga kole kau umi tele hale rang pa agilindari ire tamo kam dibe ani yanze maindi senega pandire pa padra tok fidi komon mari abdelaziz changlang tanga tu chubo ni kosima kuzin vele una tu pagi ambot kura shen honden gini ki ang hadan chu abdelaziz changlang tam fama kam tip pan bala tam fama ire mise gouverneur na salere ka tambire pa nam hadan chohone na nan pa an ka du goira fola me tu goira jamena kapital wuchata ang si yang kolok tuniar boom kam cha nga pusat na boom kam cha nga pusat na may mani ka mani tam kau mapana mapandam kau ngulo mungul tam kau lone hudong purum bikol hocham an mana nan pa chang lang food kona Abdelaziz Changla, vice gouverneur na. Senega bandere pa. Se matisa. Kolam se mondangara. Paniama Hawaii. Paniama Mombasa. Bas chata wam pelbe. Burkina Faso wam le. America wam kau. Senegal wam kau. Senega bandere pa. An mare tuniar. Tanga tu. Ane mi yonga. Million indeed. I believe it. I like.